0: avant gala nan vendredi, yo toujou fè yon nursing symposium. Nursing symposium nan se yon jounè d'edukasyon liye pou ede moun yo mye konprann de disease processes e pou moun ki profesyonel yo ki nan healthcare yo, yo gen kredi CEU ke yo bay ke moun sa yo bezwen pou yo renouvle lisans yo. So, nou ankouraje tout infirmier, LPN, sote yon, men se pa yo menm selman ki ka patisipe nan nursing symposium nan, ke nenpòt moun ki gen yon kuryozite, yon anvi d'apran kapab patisipe nan symposium nan. So, nou invite kominote a nan tout de ambyans sa yo, se vendredi 25 septembre pou symposium nan, e samedi 26 septembre pou gala. Nou invite tout kominote a, e nou espere moun yo a repon a apel Ana pou ke Ana kap kontinye fè program en proje li ke li fè pou kominote a. Alors nou rife nan fin showa, nou di an gran mersi a Monsieur Philippe e an gran mersi a Farah, a En Farah ki nan kansola. Je di an Richard te pase vin vizite nou pou brefman. Richard, welcome. And nou mwen se Dr. Bertil Dufresne, nou di an good night e a la prochaine.
1: Good night.
2: Hi everyone. Next week, same time, same place. Thank you, Philip.